0: 30 AM every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O go mani fu alaru loki. Fun gbogbo kan ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orile ni. Eo, agba nla aye. Eo, ma dupa. Lawo baba mi. Ma tun dupa. Lawo oni majemu. Dupa lawo eni to so a. Dupa lawo eni to pa emo. Aba ti o je ko ti doku. Baba mi to je ko ri ojo ta pe loju anu. Ti gbogbo eyan mo sojo Wednesday. Ni gbogbo le to gbe gbo mi bo sibi pepe. Ma yi ni be ni ye gba to ri pe oni agbara lati yi. Bo ti wa yi lori pepe ye. Tu dupa. Fun baba mi baba re. Aba to je ko ri ojo ketala. Inu osu karun 2026. Ni gbogbo le to gbe gbo mi patak pataki la ojo sele la koko yi ya jo haleluya la meje ati ogo meje ka bi dupe lowo oni majemu ko du fori bale ni igba meje bo ti wa nse bo ti pe won imi na ni woli te ti mo olareweju olagbe ni jp anu ni morigba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to wuro ya mi ndi enu akoko re ya jo ni ajo emi ka jo gbo to ni majemu ni gbogbo kan to tedi si mi na ni to wuro oya psalm 27 ya jo wo verse 7 kilo wi
2: gbo oluwa
1: gbo oluwa
2: nigba ti mo ba fo mi kepe
1: nigba ti mo ba fo mi kepe
2: sanu fun mi pelu
1: sanu fun mi pelu
2: o si da mi lohun
1: so gbo david ni so david ni sanu fun mi pelu ko si dami lohun iwo na ni lo fa anu laaro bo ba rin ni ajo ninu aye to ba ti ra anu gba ire ajo ye o ti pe ni gbogbo le to gbe ngbo mi oni ko sanu fun ko si se kini
2: ki o si dami lohun
1: ko si daun lohun ko sanu fun ko daun lohun wo bi iwo na ki gbe pe olorun anu be ko sanu fun e ko de lohun nibi to tin pe yen bo ba le ki gbe be won na de ra anu gba a de de lohun 2 Samuel 23:6 ese ke fare kilo wi david tu soro
2: ni to ire ati anu
1: ire ati anu
2: yo ma to mi leyin
1: so tun gbe david so pe ire ati anu yo ma to mu leyin yes
2: ni ojo aye mi
1: gbogbo
2: emi o si ma gbe ile oluwa lai
1: emi yo ma gbe ile oluwa ohun na tun bere fun ire ati anu ori pe lai se po pe anu atire ni ajo yen no ti pe iwo na tu ki gbe pe re ati anu ko to eleyin bo ti ma jade pe angeli re pe angeli anu e tele mi na leyin he iwo na tu pe ire ati anu e tele mi leyin ni ka ni angeli anu atire e tele mi oluwa de ma gbe le oluwa ti lai lai iwo na le bere fun ko de tori anu gba obi e ja to tesiwaju Psalm 25, verse 7, kilo mi.
2: Ma se ranti ese
1: igbe iwe mi.
2: Ati
1: ire koja mi.
2: Gege bi anu re. Iwo ranti mi.
1: Igbe se igbe onuko ma ranti ese. Gbogbo ojo anu won na ma belu apa ese mi re. Ojo ti ebo ma fi tojo ma ti ebo ma ngba. Ojo ti won na le toro fun dariji ti wa de. Wo bi ti wa de ra anu gba. Oni ko ma se ranti kini ese igba ewe ohun he gege bi kini gege bi anu re iwo na le bere fanu he be oyo ti payori owo e ti ko fe ja imoye aye lo palekun aimoye awon kankan ni won sori ko aimoye oko to ba ti eje aimoye aye wo bi ton sukun nibo lowa niboji ti won gbogbele aye mo boya won na ti pa imoye eyan ri owo e ti ku fe je gbogbo ese lo nda lojojumo ade se kini wa de ri dari jigba wa de tori anu gba oya psalm 30 verse 10 kilo
2: gbo oluwa ki o si sanu fun
1: ko sa david so pe gbo oluwa ki o de sanu fun mi yes
2: oluwa ma se ran lowo mi
1: ma gbo oni ko sanu fun ki oluwa to ma se ran lowo fun o ti ri pe ko se to le ran un lowo bi ko se oluwa lo se ni oluwa gbo sanu fun mi ko de ma se iro lowo mi iwo na nilo e to no ma se olofu na lo se o to ri mo ni ai mo ye iro lowo tawon yan na ma se ti won se afi to ba pe pon lorun pe bi da bi se oluwa sanu fun mi ko de ma se iro lowo mi iwo na bere fun ran lowo to ti oke wa bere fun anu to ti oke wa ki la o fi pari e se bi tori igbale mi e ni leni kan to se oru mesoke loni ai mo ye aye loni lo igbala ai mo ye okan ni oni kini won oni igbala iwo na jo wa aye e fun Jesu fa gba Jesu gege bi oluwa to lugbala lo ba pari Proverbs 28 verse 13 kilo ni
2: eni
1: to bu ese re mole
2: ki o se
1: oni ise rere sugbon
2: eni
1: kan to jewo
2: to
1: ko sile
2: yo ri
1: eni kan to jewo to ko le iwo na ko buburu owo ele ko ko apaniyan owo re sile iwo na ye wo bi ye dese mo jade ku oninu ese oni en to ba ko sile nikan ni ora anugba ya lo gbadua wa ma kigbe lohun rara oluwa fi anu yanju oro mi laaro nibi ti oro aye mi gbe takoko oluwa fa anu yanju e o ya dua ma pota ilibrados le de ma kuli a prodosi kata legede e doli am produce yesu oluwa wa amen nibi to de gbomi aturu oruko jesu
2: amen
1: owo ina ko wonu oru agbara eme memo ko wobe olorun anu ko fohun bo tin lo mi atororo ko ra anu gba eni ma jo mo ni ko ra anu gba o de ti ribe Jesu oluwa wa
2: amen
1: kasa wa otusi kasa 51 si bo tin kakakan bodo sele ti won na ma pada wa jeri kasa 52 si ibe logun yan ma se si o de fa yo dupe Jesu oluwa wa amen nibi ta de ka to lo gberi oni ma je mu ran mi si enikan wo bi for donkey years wo bi lotinasi ewo kan ninu ara re bi owo le ko do lori loruko Jesu oluwa fi na ti jade ewo ye ko gbe ko gbina ko wa ko mari mo Jesu oluwa wa amen ene kon gbo mi nle iwo na ni attack kan la toju ala o da mo pase attack to wonu ara re oluwa fi na ti jade ko de san o ya o ni ri attack ye mo Jesu oluwa wa amen ibi ta de jajoku engineer gbe alole
3: oruko mi ni dola lati ota sa
1: ama go kina pe
3: oruko mi ni dola lati ota
1: ni Jesus se
3: iwo ti Jesus se na aye mi ni pe omo mi mo mu abe ni last year October ben sa o sick ben ba ti mo agbe le ben last year yan wa wa si be daddy wa se deliver mo se deliver so wa se deliver so wa be ka to kun be lojo yen mo ri pe olodun ti segun aisan ti mo ti gbe kakiri
1: olodun ba
3: oh, I saw she be almost going to a year now. Your money, Ben. Ben, also I see those to a car. Ben. Oh, wrote a while low by Lodge. Oh,
1: guess
3: Ben, as Ben, oh, we share my yomen. Ben, oh, share, no, I'm sure I share one. Ben, I rose, I wrote because I buy share one. No, no.
1: Cap Pierce, you alone, egg bed, the lot of talk. Talk me a more about the size. Only good bull, I want to be there. Omo kunrin na tun la osa koja kede to gbe wonu program last year October ese kese ni ogun yen wole la ro omo yen ti won gbon idi ti lo la latota fi wa njeri si agbara olorun lori omo kunrin re niyan ogun yen wole awa ti nri lo to pe osa n wole pelu oro gestiman ai moyaye ni won jeri oro gestiman gbogbo to n wo osa to n wo fibroduson mi o ti ri ogun na ti oro gestimani wele wiso ta lo nla lu ikurita be koja bi ti omo lola lato ori ofe to wo mo ikurin eso ko wu esan ki wo na san to ba se po san ni ko gbe ninu re bo ba se pa isan ti won ti gbe wo na kiri ni ori ofe to wa isan mo lola san lato ko wo na san ko san leni ojo anu ko ti wa ko mari mo Jesu oluwa wa amen nibi to de o le feri eranse wo na fe ma ran ipi wa lowo eh was sub number ni ko ti ba mi so lo soso lo do do ni gbogba every day o fe to ro wa lowo fo ti radio was sub number ni ko ti ba mi so ati eri e to fi roje si was sub number oya
2: 08033462862
1: ada fu ba mi so ni was sub number nibi ta de ma gbagbe pade aro wakati anu ago meje ni o be yo pade la ago mewa leyin na fu oju pelu woli olorun to ngbo gbogbo yin tiketu alapere ikorodu odongunyo e ma bo mo we kini won na nduo se ma bo mai tu ojo ta wode onirin ma bo ogba aguda pensi ni ma gege e orile ma bo e agbo ti kuyo e dope mu omo to lo si yana paja ball en ya nodu fe serin wole ni bolo lombe number 5 Victor Ola ya abele o ti debe o ri flag oniruko orisirisi country ni waju ibe lo de yen eh mo mama o ti debe wole sibe yo si dara fun e bakan o gbe te gbo me so goju ori atan lo si yana paja ball en under bridge will be full of the opposite side here. Ibe lo ti gbo kada ni bolo lo iya no do number 5 Victor Olaya Avenue debe na ni ajo Chelsea ajo fuju ma gbagbe oro guest man 10,000 lo wa ni yo si dara fun Jesu Oluwa wa amen ma wa gbadde gbadde kan ni lu ago merin cancel o ma pari la ago mefa laughter ago mefa yen agbadu afugba to ba wa fun 1 hour en kan ni ba wo ko se wo moto so goju ori ataya na yen si ya no logbo oka omo to to nasi for ball any total filling station o di den pc npc gbokara legbebe vision academy fe ro wa gbogbo yin te wa ni ifo e ja pade ni fe ro wa ile keta re ni find the wa o ti pare ni ade jo pade yo si dara fun e jesu alagba wiwa amen gbogbo eyan bi amo te o le se ke ma ro pe yi lowo e lo galaye gbogbo ojo te ba lu laye ayo ni fiku omo seyin ro Jesu Oluwa wa amen irugbe abiyamo 1005 ni wa ni mo ti jiya lori omo mi gboro to wa to fi arugbo omo arugbo ara mi wo bi ma to kabamo ori omo ti mo jise jiya wo bi 1005 futi e ko futo omo yen bo ti se anoint ori ara re anoint ori omo irugbe yen ni o do gege bi ipenija yala ni sabi lojo la eyin package irugbe Solomon 2000 awon kan san 10,000 or 5,000. You want to share for more, share for I. It will be enough to do for Benija Lola. The poor and rent your way, Midge, and a canic in your account number 00960742211. Assets Bank, Olari Wadu, Solomon, or Lagbin. Maybe Tado Fekpe will leave. You want to batting sorry when the king back to Afra, and Robert saw to Oakby. I'm going to have my appointment date. Eh, you know, Robert saw for me. I just saw
4: 0802663160
1: ati oloselu kan to fe mu ti won ti ori mu to nilo fa anu pe mi anu agbe eleke pa de fa yo dupe Jesu Oluwa wa amen ki la o fi pari e idabe wa nbe lowo re ore anu nbe lowo e won o fi ore kan lati ma fi ro edo program wa lowo iwo na le se mo be elekan ni kini account number gtb ni ma call e 00164997223 gtb Olarewaju Solomon or Lagbin, both in Fisher Money, Kuma Lori, will be the other one. Pemio, Co Boro, Danny, and Co Brusso, if you back Rafa, Muruani, Laris, 48 hours, book walk or to battle by Rafa, will be Peluri of your own Lori, Moriano, but Mamba Great Padia won't call it, no money 22, but with that part of go, I won't call it, no she knew, whatever my brother, whatever for you to pay. Mamba pay and Lodio Lua, I don't know see you. I told no sifo a pade ni ara paja ati ifo mo wa gbagbe pe a pa la koko ita
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM
7: this is Jordan 105.5 station with the voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni o ojo Wednesday oni ni ojo ketala number ti o se pin osu elekarun odun 2026 gbogbo eyan mo Olorun mo ki yin to logun mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo le ni bo le wa emi a mo ki gbe pe ojo meta ni nbe ninu ose ta ki bi si awewa ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi eya simi mo ojo elekeji ni oni bayi ojo Wednesday eleyi ti awon Yoruba gbagbo pe oni lojo ibubo won ni ebo mo fin ebo mo da awa gbagbo nu bibeli pe oni lojo anu mi mo boyo o le se ami bo se ndide bo iwo atomo era anugba anu tin sogo lori te idajo yo si dide fun yin ni gbogbo ya in the name of Jesus eke eni baba general anugba ojo jimo oni ojo eleketa ta ki bi se awewa eyan omo Olorun bi awada bi ere o si tun ji si imole alaye adua meta ni Olorun ki ko ni wo ojo bayi e gbo gbogbo le ojo meta life is awewa adua meta ni ohun ki ko ko to di pe ma lo sori Facebook kin to ni emu bottle water yin dani oni lo pe ojo keji bottle water lowo re mo si so e ti mo so fun won lana mo ni ki won fi pamo e mo ti je nsoro le gbogbo le ya gbadua meta ti Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope Olorun ki fi sere eyin te ba je oluka bibeli o mo pe Olorun feran olope ah o ni eyin eniyan mi eyin mi igba te ba yin mi ma to mu ki sunkun ile ku to jade fun yin agbara nbe ninu ope gansa e mo bo ni bi pepe aladua lo gari na olope lo ga aladua e mo bo wa do bale e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu oni pekun ewa oba banise aran ni duo tini ni bole wa kin lo gbe wode bi to de yi emi ati le mi atawon omo anu lo gbe wa debi ojo keta la for da mata engineer kin lo gbe yin debi te de yi e ba npe baba yi ka jo mo fenu si enikan ni ta ni ndu yi eye meji ki jasa pastor Dekunle Epaphras wuli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midway Market gba giti tun ni ilu Ibadan to je pa tun pade pelu bottle water yo kokan ninu isin mejeji laaro yi ati losan

0: ra ola nla logo e oba oni majemu ipekun ewa e ki gbe gbogbo eyan ni baba o se mo dupe lowo re fun anu ikan ojo kan fun ase fun agbara fun idasi idasi emi wa ada ogo pada fun eni to ni ogo eni kan ni woli e mo so nkan kan nipa awon ara Eko mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi eyi soto eyi sosi e wa ki gbe baba dari ese mi jimi ese lero loro ati ni se mi Olorun fo mi we mi ni awe mo mo bi oni tu mi le wo ninu igbekun ese mi mo tu ba laaro yi ese mi ati tawon mo Olorun dari ji wa so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbon mi eyin omo Olorun ka ka kiri adari ese re jin o adua keji ti Olorun ki ko o ni adua fun idari ji ese o ni bi emi ba sami ese ka ta lo le duo oni sugbe idarije nbe lodo emi ke ni ba ma beru mi gbogbo eyan omo Olorun te dobale te kunle laaro yi adari ese reji loruko Jesu oludariji ni loruko Jesu atuole ku ninu igbekun ese re ogoni fun Jesu Jesu oluwa wa se le dide ka gbadu leketa ti Olorun ki ko adua keta ti Olorun ki ko oni ni ojo keta la sa gbogbo igba ta ba ngbadua fun anu mo fi sere ko si nto ni loju anu lo anu kan be ti mo sogo lori te idajo bo ki nto mu gbogbo eyan omo Olorun nawo mejeji soke ki gbe loruko baba to ma ti temi mimo fi ami anu si ara mi anu Olorun ji o jabo si mi lara gbogbo eyan omo Olorun te gbo mi laro kutukutu ki anu ko dide fun o anu to sogo lori te idajo mo si ami oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba gba gba gba gba gba gba gba gba gba gba gba gba ka anu o simi ni olori in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo Olorun te nbo ni church laaro yi isin meji ni ago mejo abo oni si alakoko bere ni wema isin elekeji o si bere ni agbara eni to laye atorun ni ago merin bottle water ti mo ni e fi pamọ e lo mu bottle water mi e tun mu dani bayi e mu yen bo ni church tabi o ri bottle water in church bi ogo se nje ti Olorun so yo di meji ma wa sori Facebook ni isin to ba se ko ti mu to ba si ti mu ngba ta ba de church ma gbadua si emi Oluwa ni ka tu awon mi yen si egbe kan to ba wa se ko ni bottle o le ro sinu awon aloku bottle mewa re leluwa ni alo mewe wa yen nijo ti n ba pari e lo fi we omi yen la n pe ni omi iyanu ni kamika parada ezeno meku abahasha Oluwa ni gbogbo eni to ba down si won ri ti o sele a nilo ka lo bomi okun mi nilo ki so bi olowo mi osawa omi to n bu yen o leti yo si gbo ah a fe so e ba won kan ni wo mi oku ki o ni lo gbogbo nkan ti ata to yodun yen yin pe bo kan bale eyan omo Olorun te wa ni gbogbo agbegbe Eko especially ni osodi won le wa sosodi woli mo wa sosodi a le se nkan kan ero ti poju so a nilo lati pari gbogbo awon nkan papapa loje mi ti po nbe bo mo nbo lo ni rabaji gan e to gba woli odekun le papras lalejo eje se bayi kini ti Olorun nikan le se mo ni number 1 awon nkan kan be ti eniyan o le se fun o Psalm 108 verse 12 oni fun wa ni iranlowo ninu iponju tori asan ni iranlowo eniyan mo ni awon nkan kan be ti computer system o le se fun o kini kan be to je pe Olorun awon nkan kan merin kan be to je pe Olorun re mi kan lo le se ara n ta bo wa se laaro eniyan enikan ni esawu number 1 Olorun re nikan lo le gbe oga it is only God that can lift a man what did they mommy e gbe ese meta si waju tin ba ti ni o gbe ese meta mo de Olorun meta lokan si oni e ke baba loruko Jesu wa gbe mi na ga esa mo gbadua yi gan mo si bere si ri moja lare nu aye mi o si tin gbe mi ga tin tin tin at least boya ka so 100 ni mo fe gun mo sa ti geyo kan be irin bi ti jo ni mo ti ku oni ipo abaru mo ti kuro ni level bi to je wi pe kin ti ma se ahanje ki se pe mo yo bo si bebi opa mi bayi ni won ba ategun fe si mi yato si ti joni asebe yan ba se n loke to asebe la tegun o mo fe si mo mo olorun eyo nikan baba re o le gbe oga mama to bi olomo o le gbe oga bi se re o le gbe oga ko ti si esu o le gbe oga olorun nikan lo ni gbega lowo ma si prove e fun o ninu we first samuel chapter 2 e won ti bibeli so ni ese ikeje ese 7 o ni oluwa so di talaka ha ki gbe baba nitori anu mo so mi di talika aso lo ni mo so yan di talika so on lo bi je wi pe o ni olowo ato lo si pade won jo pade nbi kan bibeli wa ni olorun lo seda awon mejeji o fi kan so lowo o si fe nikan o fi se talika ase ninu film aye ta wa nu e ori si nkan meji lolorun le fi yan se o le fi o dara talika o si le fi o dara olowo ah emi baba nitori anu mo fi mi dara talika fi mi dara olowo o ni o so di talika o si so di olorun olorun re ibi gan ni mo wa nlo o re sile o si gbe soke he lift agbara kan be lowo e lati se nto ba wu ah eke baba fi agbara gbe mi ga e jo mo mi e lo wa bottle water e mu bo church ni o nigba te ba mu dele ma tun so nta se pelu e mewa iru omi yen la lo enikan ni sa wa mu wa iro o e yo kan pere lo nilo loni gbo ba tun dola ma tun so interview se nbe ba de church lati iwo rode wo mo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ago meju abo mami to ba fe wa ni sin alakoko ise elekeji o bere ni abare ni to ni aye atorun ni ago merin mi leku emenasha gbogbo iwo ti aye ti ro po ni dide owo ja kenkele yen ti to gbe oga e dide ke wa do
1: says Jordan
0: o si ara ganan le yin bi igba te dawode eni wa gbe mi na ga wa gbe mi na ga wa gbe mi na ga o olorun awon to ti ga o ni awon to ti gbe ga e wo n to wa so o fa pere si ni ese ikejo o ni o gbe talaka soke lati inu erupe awon ma la asegita ti mo na ni epo igi o si gbe won dide ah anu ni sise yen ta anu ba de a si gbe eni ti en ro bi iwa won ma la ba wi bayi o lo bi so fun awon kan lati gba wa gbo o ni je keyin kan mo ki gbe pesu ki sejo yin mo ri sin pelu yin na bo le se pade omo to ba yin gberu to wa je pe o to wa duro fun yin pe mo fe gbe yin moto tabi bawo lo se re eni to je wi pe o ye o mo ba yin pon mi ladugbo ni bi iwe mi ti mo pe lanfani adugbo yi to wa je pe okan de church kan lo ba ba mi waju yan ba ni woli won nu ah omo alabaru bi ase nikan to wa church wa to ri mi so si to ni ah omo lole iwo pastor bi emi ni emi pastor ha so ri won lo gbe talika soke lati nu erupe wa o si gbe alagbe soke lati ori akitan wa lati ko won jo pelu awon ma lade mama bi omo yo omo to bi gbogbo eyin ako bi omo bo se n ba lo yi wa joko pelu awon ma lade eme ka bi adaba shada ogbon to da si ona to gbegba mi mo sugbon mo mo pe anu yo si oloju si eke anu si oju mi si nti o gbe mi ga antiti do la god is still in the business of raising men o lo gbe adeboye ga baba ni oluwa mu mi lo si eti okun o ni adeboye daddy ji oni mo so yi oya fi owo re ya awore eniyan sile won lawon ya awore eniyan sile nibi yepe tin be leti okun o ni oya fi ese re pare won lawon wa pare ti o soju awore eniyan tawon ya le yen mo o wa ni ino adejare adeboye ojo kijo to ba gbera re ga wo bo se paye peyen re ti o si oju embe mo be ni ma si pa ore o lo bi je pe nigba ti o ba npe gugu awon pastor ni bishop hard bishop hard reverend kini kan babo kan down I am a pastor simple pastor because he's a pastor of the bishop he's the prophet of the prophet but sibe won kan mo down pastor ino ka dejari humble to the heart iwo awon ti mo fe jo ni oh awon ti an ni okiki sugbon ti olodum mo so fun won pe emi la gbe niga olodun lo gbe ino kwa dejari adeboye ga bo ba gbo ri o lo gbo olodun lo gbe bishop oye depo ga bo ba gbo ri in lo gbo yi olodun lo gbe femi emmanuel ga bo ba gbo o lo gbo yi olodun lo gbe oluko ya ga bo ba gbo o lo fi je pe gbogbo enu tawon eyan le si won ofo na ni ti olodun ba gbe eyan ga o ti si olodun pata be ni ti o ja wale mu iran so e ah mama na wo si awon memo da ko won ife oluwa wa ga toluwa ni mi wa ga oluwa si dara wa ga mo so omo ologo wa ga omo ara wa ga omo ologo ara wa ga eni kan sa awon mo yin po to ba be ni awon mo mi mo da ko yi ile mena shahala iwo na fe nu e pe omo re pe wa ga sa olodun ni olodun ni mo gbe daga o Olo bi je pe awo le mo lo kepe. Ewe pafia ti ndu yi. Olorun ni ndogbon nawo igbega se mi na. Oba ayi nkan biri. Won lo gbe talika dide latori eru pe. O gbe alagbe lasan lasan bi e pafia dide. Oni ko wa joko pelu awon ma lade. Ah, anu. Anu ma lo nsoro. In to ngbo iga anu ni ndu yi. Mo wa anu kiri mo eni ti ndu yi ni. Wa si ra anu gba momo mo sami omo e o gba anu gba anu gba anu gba anu gba anu emi ti ma mo fese rin lo sodo baba femi manuel sango ti mo lo si taku ti jesu oba yi nkan pada to ba ri apere anu ri wa wo eni ti ndu yi momo to ba despise ti mo nso yi daddy te ba ko pe woli olodun ni ndu yi te ba foju di wa ra anu gba ko du yo to kanle ati koli ole oni bi emi olohun ba ko ile fun eda eni to nsise nse lasan ni olohun ni mo kole ati ga ki won kan mi si olasan ni asiti ko si bayi e wa bottle water kan gbogbo eyi te wa ni osodi e pada gba woli odekun le epaphras lalejo ewe nla primary school ewe nla ye ibele ti gba woli odekun le epaphras lalejo ni osodi laago mefa idaji ni ojo saturday bi o go se nje ti olohun ojiji na ni se mo pe church wo olohun ojiji ni an to ba fe gbe oga lojiji lojiji ojiji ni o de e wo nkan eyin na gbo good news e gbo nte ni so e mo gbagbe olohun nikan ni agbeniga an gbogbo eyin akobi omo lagbare ni to laye atohun ki nkan kan si to nbe nle fe yin na enikan ni akobi awon akobi nikan wa ni o kini kan be ti emu n fi le won lowo nkan meta ni omi 77 anointing oil pelu kini kan and loni ni o wa je climax gege bi won olohun gbogbo akobi to ba yara de e yoyoyo oya grandma
2: falarun so fun mi layo loruko ni
0: folohun so
2: mo dupe lowo olohun ti olohun tari mi sinu ipe yi tori mi o mo pe olohun je olodo patari mi sinu ipe yi
0: inu pe yi
2: be ni mi o mo pe olododo lolorun mo ma n joko be ni mi o mo pe muslim ni mi sugba mo ti gbagbo ti pe emi gan ti se sunday school teacher
0: be se ri
2: be ni sugba mi o mo pe olododo lolorun onti ti mo de comfort life mission ni mo mo pe lotito ati lododo olododo
0: e ba ma tewo fun olorun amen
2: sari nigbati baba ba gbe oro ti an ba gba yebe yebe mo ma n wo won bi paul pa ni baba paul ni yi olorun ran won si wa lati wa tu awa ta po ta wa ninu ide emi olorun yan ran yin si wa lati wa tu wa sile so mo dupe lowo olorun ti mo kokko se ni pe mo tun ri bomi mi se
0: joy ni jo lo to ri bomi e se toro ti yira mese opportunity nla kan si tun re o ni e tete wa ijobo orun na ati ododo re gbogbo yoku a o fikun so yin to fe yen mama o kere gan se bo lo ni olododo ni mama lawon mo pe olododo l'Olorun mo like his statement in
2: October 5, 2023 ni mo wo
0: ibi
2: igba mo de bi won ni gbogbo won ti lo si Jesus City mi dagbere nle mo ti de Jesus City ki n to pe omo mi pe mo ti wa bi so leyin ire ibo mi emi na darapo ma bibeli 22 ajo katani ti 24 ajo katani mo wa ro pe ko ye ki n duro be mo ba tori bo
0: Bible school
2: emi na se fundamental mo wa lara awon to gba certificate ben mo to wa lara awon to tun gba certificate pe mo ka bible tan lana
0: eyin nikan tan
2: ben ni sugba bi baba se nkede pe a ma se graduation wa ni October ben ni visa mi jade
0: Canada re o visa Canada mama re o visa Canada mama re o abe wa wo Olorun
2: oh mo dupe gan lowo Olorun ipe yi Olorun ni Olorun
0: odun melo mo nwo nbe yi o mo fe todun meta bi merin
2: mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo Olorun ipe yi e ma pe mi o ti debi to ye ki nde lo je ki gbogbo nkan mo ti e la laafia nu emi mo
0: le aye e ti debi oye to de
2: mo ni ayo ninu emi o si mefa ti mo debi gbogbo nti an se mo ma nwo bi eti gure ni ngba ti baba ba tun gba oro Olorun bayi
0: ta ni mo nwo bi eti gure
2: emi ni o baba mo ma se ri ngba te ba
0: ko wa mo yeyin
2: be ni oro yen o si mi paya mo ni ayo ninu e mo fuye ninu e ni mo dupe gan lowo Olorun mo dupe Oluwa se
0: ase teyan ba koko gbo to Olorun Olorun o gbo ti e oke ta lagbara ngun to mi ele oke

0: wa ngode loju yawo re ba mi sa iko eyan ba di telo mi ta ba le ri agbara gba lowo eyan en na wo soke so po oluwa ma ja yo gba na ogo to da mo me o ya adua Jobu ni chapter 9 ma bobes 11 oni kiesi o koja lo ni ebado mi emi ko siri ona ti koja ti waju be ni emi ko ri oju re oni kiesi o jagba lo kai en na was so pe ki le jagba lara mi
1: ki le jagba
0: jo je no wo lowo
1: jo je lo
0: ki le jagba o ya da pada wa o ya o ya dua verse 12 e ma gbọ kan ti mo tun nbe o oni tani yo bi pe je mo ko to le challenge tani yo bi pe so pe mo challenge
1: o challenge
0: o gba dani pada
1: o gba dani pada
0: o gba gba lo wa ni
1: o gba gba lo ni
0: mo challenge
1: o challenge
0: ni oruko jesu lati oni lo
1: lati oni lo
0: to mi ti ba lowo re ire mi to ti gba da pada wa o ya dua sami to ni agbara sa o ti won gba lara omo re loni o ya da pada wa loru ko je a da pada wa omo re ko gba pada idunlo ko wole wa iwo odo yen fi tara sami o ya gba pada o gbogbo en to n bo mi e sami o ya gba in the name of Jesus gba mi sa mo mo pe loju ala bi loju iran o gbodo ri owo iyanu ni oruko Jesus wa mu testimony wa in the name of Jesus ni ru oni eyan ma se didi o be ni eyan ma furugbe ntaye gba lowo mi ki le ra lowo mi ti mi o mo mo ra pada be ni nta idi niyan ti o mi ra pada ta ma lo ni ose to nbo ni Friday ni lu fa pe to se pataki ti woli oni ko pese matu atororo iwo lo pese omi ra pada fun are be ni o de ni ba se ma se loruko Jesus wa ra nu gba so pe ma ra nu gba ma ra nu gba in the name of Jesus wa de se bi oba o lojo bi oni oni wedding anniversary mo pray fun yin nje ki anu olo atoju rere ibuko atorun wa ni onojo ketala nje ki agbara lohun ko wonu aye re ni oruko ju ko wonu aye re ko sile ko ayo ko wa gbe awo re ko sile ko ayo ko ra nu gba ile re ko do dale be ni yori wa de se bi oba Jesu oluwa wa je oruko awon celebrant wa nbi Mr. Emmanuel Adeju won happy birthday to you ati eri gbemi Deborah happy birthday to you loruko Jesu e Maria nu gba Bole Maria Anuba, happy birthday and happy wedding anniversary. Mo gbadura gbogbo eyin ti e fe sayeye ti aye daduro ti won aye ke sayeye nitori oni ojo anu loruko Jesu asile panu fo. Wa sayeye la. Wa de se bi oba. Jesu Oluwa wa. Ko aka number sile. 30
2: 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wara adugba bless apere wa gbo e mo ri bonu gbe je Jesu o ya gbagbara wari yanula wa de meri ewa Jesu oluwa wa la bore ti e la gbara Olorun mo gbagbe mu iyo yen dani o da para sile igun merin le lo ma fi si ogun to nja o labe oru le yen ologun yen ma wole in the name of Jesus ba mi koju se nkan fi da loju bayi pe
3: emi yoba le iko
4: o tun ti o ni loju wa pe baba se bi oba fun
5: o be ni o ipade adura olososu to ma nwaye ni se bi oba international power line city kilometer 54 Lagos Ibadan expressway lufu wa pe bus stop ipele ogun pelu ifami ruru yan tun baba se bi oba o ma ni agbara sa 24 hours marathon prayer. Etu yaya ma bo futi pari usukaru. Friday, May 22 odun yi.

ojumọ re ojumọ ayọ ojumọ igbega loni anu ọlọrun ko ma fi wale kari oju rere re ogbon ta ba ti dawole kari ko yori si rere lagbare ledumare ki ire otun ire osi ko fi odo wa se bugbe mo ki wa laaro toni wipe atuko amojuba wa looro toni oni ojo anu ojo ru ni awa yoruba npe ti awon lebo npe ni ojo Wednesday ti se ojo ketala ninu osu karun adupe fun oba danu aye to tun mu wa laaye wa laaye eku amojuba otunu we royin toni nile ise Jordan 105.5 FM akiwao ati ko awon royin un debiba ta ma beju wo leyo ko kan ejeje ta si ma je ki o ma ye yin gege bi won se sin ni oni kini win iyen sinu awon iwe iroyin toni eja bere papapa tori bi ta lo loni labala gbeyewo ibi to se pataki to se koko awon to ye ka jo gbeyewo to ye ka boju to daada ni o gege be se mo pe ile se Jordan 105.5 FM aki ba won re ati o ba ti lo mo nu be an ba won fi gba kan boko ninu inu iwe iroyin Daily Post naa ni ma ti bere kika iroyin taaro toni gege bi mo se ri loju iwe akoko nbe o nibe ni won ti salaye wipe egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC won ti salaye sita o wipe awon ma to se kini awon o fi ojo ati asiko eleyi ti awon o bere si ni ma gba awon oludije wole o koda awon ni form ti wa nle iyen iwe wipe emi na se tan o ti mo fe jade si ipo kan tabi emi ninu egbe oselu NDC gege bi won se salaye won ni eleyi fun ti igbaradi eto idibo gbogbogbo eleto ma waye lodun 2027 gege bi won je te siwaju won ni form si ipo are iru Peter Olani nisin o ba ma gba form ipo won o jade fun ipo are labe ase egbe oselu Nigerian Democratic Congress won ni millionu lona ogota oni yo so yen 60 million naira bakana ona ni won te siwaju wipe awon form mi na wa nile o to je wipe gbogbo e gbogbo e ni won ko owo re sibe o wa nu we royin Daily Post laaro toni o sugbon won ti ni aye ti sile baye fun awon ti won ba ma gba form ko to di wipe won so ojo ti won o se eto idibo abele eleyi ti won o se ko to di wipe odun 2027 ode o wa loju iwe akoko inu iwe iroyin Daily Post iyen fun ti owuro toni gomina ipinle Plateau iyen Kelebu Muswagi o ti soro laaro toni o Muswagi ni sheri gbogbo awon ti won da omi alafia ipinle Plateau ti won da lamu won ni awon ti se tan bayi lati ri daju pe awon bodoju ija ko won o pe ko si ere mo bayi o ipe ise gidi o ti de bayi won ni ise de alaseje ni o de alasela won ni lori oro pe ko si eto abo ni ipinle Plateau won ni awon oni gba awon o si ni fi oju lasan fi mu oro won o won ni ni bayi o nije la won ti pe gbogbo awon ti won je oga oga lenu loro leka ti eto abo lati ri daju pe won se eto abo to muna doko fun awon olugbe ipinle Plateau papa julo latari awon ohun ti oni o sele papa awon mo lewe ele ti won ni awon kan won se kolu si o gege be ni won te si waju won ni ewo o Muswagi ni eleyi ti mo nso yi gege bo se nso fun awon akoroyin nibi ti won ti se pade kan eleyi ti won ni won se ni ipinle Kaduna o nibe gege lo ti soro lana ti sojo isegun wipe ewo o eto abo ni ipinle Plateau o ti ya bayi ise de alase je o de alase la awon oni fi oju le rara o latari wipe bi eto abo bo se mehe ni ipinle awon wipe awon ri da wipe gbogbo ona lawon doju ija ko o wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni.

eni to je minister fun olulu ile wa iye son wike o ti soro laaro toni o lana oni won ni baba yi iye son wike o lo se abewo iyen ipade ranpe pelu eni ti o je alaga gbogbogbo fun egbe oselu All Progressive Congress APC iyen Nentawe Ituada won ni won jo se ipade o ipade yi ni won lo waye ni ile Ituada iyen eni ti o je alaga fun egbe oselu APC jake jado iyen ni ilu Abuja ni won ni sele un ni ipade ohun ti waye oje ni bi ipade ohun o na ni won ni o da lori awon ohun to nsele ele ni ipinle Rivers ninu egbe oselu APC papa julo latari awon omo oye ele ti won ni won be se ayewo fun ati awon ti won be jade fun ipo kankan ninu ile igbimo ajojusofin ni ipinle Rivers ohun o be na ni won wa jala ipe eni to je minister fun olulu ile wa iyen son wicket ni ewo owo mi ma fufulele olohun lowo nbe gbe tori pe oro loro ohun o ni dasi ma o tori pe egbe oselu APC iwon ba ni tohun nbe lo to lohun jije pelu are.

amumaworan je iyun ti o je Alex ekubo ohun ni won ni o ma se kini o ma je olon nipe o leni odun omodun ogoji rabinu omodun ogoji iyen 40 years ohun ni won ni arakunrin Alex ekubo lo ba je o ti won si ni o gbe mimi latari aisan ele ti won pe ni aisan jejere ele ti o ba finra lati bi ojo bi melo kan die seyin won ni won ba gbogbo awon ebi ati ebi atara re won ba kedun ipe won ku ara fera ku eni won to lo Alex Ekubo won ni o ti jona nipe osere gbaju gbaja dada ni very handsome man ko lo ba mi ko ba wa te si afefe rere o wa nbe inu iwe iroyin punch lele yi wa gege bi won se ni gomina ipinle Oyo Seyi Makinde o ti ni ewo emi na ti se tan baye o erongba mi se ni mo fe jade fun ipo are lodun 2027 emi lokan gege bi o se ni salaye o ni lola gangan o ohun ni won yo se iwode ohun ele ti won pe ni rally iyan atawon ele bo n pe be o fun awon loselo lati je pe oloye Seyi Makinde gomina ipinle Oyo won no no se kini o lohun ti se to baye to won se rally ohun ti rally ohun si ma je ohun ti yo mu ife Daniel oni ki se ito ma fa wahala won ni koda won ni mapo all ni lu Ibadan lo ti ma waye ni ola olola yi gangan ti se ojo 14 ninu osu 5 oni won ni awon ma se o be ni oni ibe lo won ti soro soke wipe ewo se ri emi na fe kopa o ni bi eto idibo gbogbogbo to nbo papa julo fun ipo are emi re emi le fe emi le eni te nilo emi lokan emi ko o gomina ipinle Oyo oloye Seyi Makinde on lo ni erungba to na ni pe ohun na wo ara ohun soke be ni ko na wo mi soke pe emi re o are yin lodun 2027 o wa ninu iwe iroyin Daily Post Punch na gbe laaro ti toni gi agi lo bi seyan lawon ara ilu ba ni mc rawo iwo la fe ko dare emi no lo in lo peter je le lo ni lo o ba gba form fun wa awon eyan si dibo ton tele wa pe o ya irawo se mc rawo iwo gangan lo kan in lo dani won pepe ko wa joba ti o nuhun joba emi no lo ani wa dare o sugbon it is well eja ka iroyin tori asiko wa peter hey won ni oko furufu delta airline dl54 won lo gbera lati papako ofurufu Hartsfield ele to wa ni Jackson Atlanta lo ile de Atlanta nibe gangan ni won ti ni o wa si ipinle Eko nigba ti o de ipinle Eko to ye ko balẹ no ba ni ko balẹ o lo ba pada si ibi to ti gbera o igbese yi ni won ni o ma mu ki awon ero inu oko furufu na ki won lo wakati mejo loju ofurufu ele to si ni lati pada si Atlanta ele to ti gbera o awon osise inu oko furufu na so fun awon ero pe awon ma ni lati pada si ibi ti awon tin bo nitori ipenija imo ero eleti awon ni o iroyin ni awon ero inu oko furufu na ni won lo opo wakati loju ofurufu iyen ni ori ninu oko agbera pa oju ofurufu iyen aeroplane eleti nbo lati orilede Atlanta ko to di bi pe o fe balẹ si ilu Eko sugbon won ni ohun to nsele won ko salaye e gangan ni pato sugbon won ni won ni ipenija gege bi won se te siwaju ninu iroyin ohun won ni airlife.com iyun oju opo iroyin ohun won ni won ti gbe jade o ti won si so pe oko furufu na o se oko furufu na o gbera ni irole ojo abameta iyan ojo kesan osu karun to si wo ti inu ofurufu ni iwon ese bata ele ti won ko sibe meta o le ni 30 ni egberun iyan 33000 nigba to ma fi wo to ma fi to wakati meta won ni o ti wonu ofurufu
ama bi oko furufu na won ni bo se de bi idaji ona lati koja si odikeji ni awon osise oko furufu na kede pe awon ko ni le tesi waju pelu irin ajo na nitori ipenija kan ile to waye pelu oko na atejade kan ti ile se Delta Airlines ta won na fi lode so pe awon da oko furufu na pada tori ipenija imo ero kan ile to waye amo won o so kule kule

ti o je ti won je speaker iyen fun ile igbimo asofin agba ipinle eko baba wa mudashiru obasa won ti soro wi pe wo erongba temi re o emi ti fe ku ni ilu eko mu nlo si abuja emi gan fe gba aga labuja o mo fe soju agege agege federal constituency emi na fe gba aga nbe mo fe wa nibe o ka jo ma je cake ka jo ma re gbogbo ebe se nre labuja kemi na ma re o won ni awon ti fe di gbadagbon awon ilu abuja ya o gege bi won se kede ohun lana ti sojo isegun nibe gangan o na ni won ti se ipade kan ni ilu ni agege ni ilu eko nibe pelu awon lenu loro ni ejo selu apc nibe gangan ni baba ti ni ewo eyan mi e je ke mi na lo sa abuja mudashiru obasa won ti ni ewo iti mo se lagege to e je nlo abuja o na won gan mi ta fe se lagege ti ewo ta ri lagege e ja lo gbo lati abuja wa ka ma fi to agege se baba ni awon na se to o lati lo si abuja ka won soju ile ilu agege nibe ni ilu eko ka won soju ilu na lagege ka won soju agege niyan ni ilu abuja pe awon lo awon fe lo gba aga nbe baba aga yin wa nle already o wa nu we royin laaro today e fe na ogan e ba nbe commissioner olopa ti ipinle edo iyen monday agbonika lana ojo isegun won ti salaye o won ni owo ba awon afurasi ajinigbe ele ti won to marun din ni ogota ti won ni owo ba bakan na ni won si gba eyan to to meji din ni ogota sile won ni awon afurasi ajinigbe 55 lowo ba ben won gba eyan ti won ti jigbe awon ti won be la ko lo awon ajinigbe 58 oni won ni awon gba le o laarin osu kẹrin si osu karun ele ti awon ise labi ti awon afurasi ajinigbe ohun ti won ti wo iyen ni 2026 gege bi won ti wa tesi waju laarin march and may na ni won ti ji eyan 58 gbe olorun ba mi o ko lo sanu be na ni won salaye pe awon to si bere si ni sise iwadi awon si o be ni won salaye oro ye fun awon akoroyin iyen ni ilu benin nibe gangan ni won tin ba won so gege bi commissioner olopa bo se so wi pe e wo esi ise wa re o laarin osu kerin ati osu karun ta si wa nu e awon ta mu afurasi ti won je ajinigbe te pe ise ton yan laayo 55 la mu be awon eyan ta ti gbale laarin osu kan osu kerin si karun eyan 58 on lati gba kakiri ipinle edo o wa ninu iwe iroyin laaro ti toni eyin fe ka si fe se die e ba iroyin un be lekun rere

ojija langare ti won ni owo awon lopa ipinle boyin o te o latari isomode sukusuku gege bi won se ko sinu iroyin laaro yi won ni awon ajo lopa ti ka ti ipinle ebon yi owo won ba arakunrin kan ele ti won pe ni nwapu james ni won poruko re o gege bi won se ni ninu foran video kan ele to n jaranran nibe ni won ti ni owo ti to afurasi ohun ele ti won ni o n se omode kan shaba shaba ele ti won si ni eyi ko ba ofin mu be lo je pe ko mu iwa to dada ni rara juzi akolo awon lopa gege bi ohun ti commissioner olopa ipinle boyin etun won so yen hope nwa okafo gege bi won se salaye oni won ni esekese oni na ni awon ti pase pe oya eyin ajo lopa e mu arakunrin ele ti o wu wa labi yi to se omo lomo shaba shaba yi e mu e fo fi de e jo mo wi pe eyan ki seru e kele ofin e ju gbe won na ti fi kele ofin gbe o be lo je pe won gbo omo yi o won gbe lo si ile itoju lati lo toju omo na be na ni won si so wi pe agbegbe ti isele ohun ti sele ti won ni awon obi omo ohun gbe ohun ni iso umini agbaja ilu na pe ni ijoba ibile easy ohun ni won pe o gege be ni ipinle ohun won wa ni won ti mu bayi o owo ti ba o be na ni won si so pe won gbo omo ohun sile ni anojo isegun ohun ni eni to je agbenuso olopa sp joshua nkandu ohun na se kini o fi di oro ohun o fi mule fun awon akoroyin ni ilu abakaliki wi pe lo ti do lododo ni o ipe je afurasi ohun o ti wa lakolo awon bayi awon si n se iwadi lẹyin ti ri nkan to se oda won no se iwadi lowo o lori bi ihun to fa ti ru sele be to fi waye won ni be lo je pe iwadi sin lo won ni won mo omo ohun lo si federal teaching hospital iyen feta ile to wa ni abakaliki fun itoju to peye o wa ninu weroyin laaro ti toni.

mo n bo alagole akute ninu lowo e ku aleje omi o a n bo wa wo church yin wo gbogbo eyin obirin kokokoko to fe lo ni oko tuntun mo fe be yin lebe kan be ba ro ti yin e ro ta won mo yin pa pa julo awon mo obirin to tin balaga yi te mu lo lati lo loko tuntun boya ko ye yin ya tawa olohun o fe baba tawa mo o ko omo ko le baba tawa awon mo obirin to ti balaga n be ninu won nigba to ko le baba tawa o pada sile won le osu bi beji o kadu ko le won o gba le baba sunday lo ko baba sunday lo won mo fe ni isin pela awon mo to ti balaga lo bi ni lowo malu to ba ti sopa ere ni falapata ere ni e je ko je pe o ye ran ni bembe be ba ti n koko e ma ro ta won momo so awon mo yi to balaga yi eh to da won lo je pe ibi da po le bi o ma mi loyun awon mo na loyun da awon ma na mo mo titi ni e se bo ko mo mi mi ni e ri ko tan oju yin aja oju yin ma bo yin ma bo e era o mi ni ejo ko ti domestic violence o sugbon ero daada nitori pe ero lo be gbe giri ile ya ti n bo lona koda bo lowo lowo lati fi raja koda bo ni kobo lati fi radiye bi emi e ba ti wa ko ya dupe bi emi e ba ti wa yo olohun logo odun le ya de ala mo be o oro bi adanwo mama gbe ile ya ti de gbogbo eyin omo obirin ta fe dress expensive eyin na fe ra abaya ke baraya e ke sara o e ma lo ra abaya ke baraya o o lewu pupo it is very dangerous abaya tin baraya ah se o banjo mejo abaya tin baraya kolon sha nu wa ni ile ya mo o e se prepre e se prepre o mi badede pede pede ehn eje ko pede pede o mo ki awon olopa so safe awon alaso so safe ni ipinle ogun mo ki oga won ganzalo koni baje ise nla ni won se won mo gbugbu awon koro fi ti won le mu awon mo janduku yi mo be ni won mu won se be ni won mu won se mo ki yo gbogbo yin so safe ni ipinle ogun e ku ise ko ni baje eyin eyan wa sha sha kesi sha sha ma gbe pelu awon ajinigbe mo ma n pariwo lero eto yi opolopo awon ti won jigbe awon ti won arrange fun jijigbe won awon ti won jo n gbe ni be ni o ta n be ni le olode won se pade olori mi won gbadura kiru mi le jabo kan le wi pe se awon o so olohun bo o se ri ni be ro teni kan ni bi ma gba keyan ri mi mu won ma so palakori ti lo razak okay ki ndake o play re o play re oya mo bo e je n bo sibe ko fun mi lori ye die ki to wa mu itoku ki to ma lo le mi o ti lo mo bo mi.

Hallelujah. O daju ni awon eyan kan. Won a de fi photo en kan pamọ to ba ti ya. Won wa samisi pe lojo to ba ku photo yen la won lo. Gbogbo bi ti oro e de, gbogbo eni to mu aworan re dani to so pe lojo to ba ti ku, aworan yen lo n fe fi celebrate ye ni uruko Jesu. Oluwa ta lo fa. Omo mi kan wa nu yun bi odun melo kan seyin. O wa ni enikan pe won wi pe ko won gbadura dada o, pe tori pe won ri pe ota won boyun ku. Lomo mi ba pe mi lo n sunkun. Ki lo se o? Oni dade won so pe won ma ku toyun toyun mo ni ko so fe ni to riran yen pe ohun ko lo ni eni to riran lo gba ku re ku mo so loruko Jesu gbogbo eni to riran ibisi o to nla la ibisi o to n fi enu ase buruku so aso tele odi sori aye re loruko Jesu ko gba ku re ku mo so ni igba keji mo ni ko gba ku e ku eni to n fi enu ase to fi ran ibi sinu aye re gbogbo awon tan so pe ban ba la la la awon mo se tan ba riran ran awon mo se gbogbo awon tan ni aso tele awon mo se ti won so aso tele odi sinu aye re loruko Jesu aso tele odi won iran odi won ala odi won loruko Jesu ko pada sori won eleru ibi to tori re di ko fori are gbe eni to tori re di ru iku ko fori are gbe eni to tori re di ru ibadun je ko fori are gbe gbogbo eni to ran owo odi to ran ofa odi to ran ise okukun to ran mojemu okukun to ran ibisi o loruko Jesu oluwa gbe mi Oluwa gbe mi Oluwa gbe mi gbogbo bi ti ogun ti fe gba wonu aye e ona ti won fe gba lati mu o loruko Jesu Oluwa ko ja fun o gbogbo en to ndode re to ndode awon mo re to ni mimu lo won mu o gbigbe mi lo won gbe o mi loruko Jesu ofa ku ba odaju eyan to nsari odi lori aye re loruko Jesu ile gbe mi odaju eyan to nsari odi lori aye re ni oruko Jesu ile ko gbe mi Oluwa ko ja fun o loruko Jesu ori re oni abode loruko Jesu ofa oni ba o loruko Jesu aye oni mu o loruko Jesu won ni gboku omo ka omole loruko Jesu won ni gboku oko ka omole loruko Jesu gbogbo eyan to ba duro lodi nitori re Oluwa yo da won lebi eni ba ran ibi eni ba ran ofa eni ba gbero ibi ni oruko Jesu ile yo gbe mi mo gbadura fun o gbogbo etekete ati ipenu ota lori e ko jona gbogbo iran odi lori e ko jona gbogbo ala odi ko jona gbogbo aso tele odi ko jona buburu kankan oni subu lu o ibi kankan oni yanu le re Jesu Oluwa wa ami ni aro la mu fila re dani mu gele re dani enikan ni saamu wo la kasi olorun o so pe ke ka saamu si o kan ni ke mo fi gbadura adura mo jemu olorun da oju ayeye pada oluwa da oju eye pada je ki ni oju ayeye je ki awon omo mi o se nkan ri je mi na o gbe nkan ri se gbogbo en te ko le te pari e e wa gba mo jemu te fi pari e laarin ago mejo ti ago mejila laaro la won ta fe fi gbadura loni na ni pe ki eru onkon ko mo se ba o eru alaudi iran odi ah won mo ti fe lomi jeun laye o won ti gba won ti gbowo lowo e tori pe se ni mo gba kido kido sori enikan ko lo fe pa erokero ti wo gan ro si la re lagbara bori fo e lasan iku ni bi nkan kan se o lasan iku ni bo ba wu ko lasan iku ni awon nkan ni satani nlo to fi nti osodo awon ti o fi ojeun olodun lomo ye ra pada telomi ti se lodun yi olodun lomo ye bori telomi ti se lodun yi olodun ye ipese telomi ti se lodun yi o dede mo se tori pe eru nba o oluwa ni kin so fun e pe mo je ki eru ba o mo jesu oluwa nikan ni olugbala oun lo mo ra yan ku ninu ibi o mo yo yan ku ninu ibi eje re to ta sile lori oke kafari yo ba gbogbo mo je mu ibi

0: ti ipinu okuku je lori aye re mo je ki ala odi kankan iran odi kankan asotele odi kankan mo je mu ibi kankan mo je ko sise lori aye e o duro ninu kristi gbagbo wi pe olorun yo pa omo gbagbo wi pe ori ofe yo gbe oro gbagbo wi pe mo je mu olorun yo wa pelu re gbagbo wi pe gbogbo en to nsare odi nitori re won o sera ran won gbogbo en to rin ajo odi nitori re yo fi owo ara won sera won e gbo mi dada oluwa ran mi si enikan ohun gbo mi bayi oluwa ni won fi alakala ba oja ko si alakala kankan tabi iran odi kankan ti o se lori aye re to pe olorun yo pa omo olorun yo sabo lori e yo fi ori ofe e gbe oro yo mu ki owo re ati owo iyanu re ko wonu aye e gbo mi ori ofe olorun yo wa lori ile re o ori ofe olorun yo wa lori awon omo re o abo olorun yo daju lori ile re o to ba jade layo wa pada layo mo je keru ba o e jagbon ti Isaiah 41 faster e jagbon to so yes
1: iwo ma beru
0: iwo mo beru
1: nitori mo wa pelu re
0: nitori pe mo wa pelu re
1: mo foya
0: mo foya
1: nitori emi ni olorun re
0: ri emi ni olorun re
1: emi o fun ni okun
0: emi o fun ni okun
1: nitooto
0: nitooto
1: emi o ran lowo
0: emi o ran lowo
1: nitooto
0: nitooto
1: mo fi owo to ododo mi gbe osoke
0: ododo mi gbe osoke se gbo be yen o ki lo wa nbe leru ki lo nba e leru ki lo nba e leru so pe loruko jesu mi o ni beru mo mo je ki ero kero pa e mo je ki satani fi ijaya pa e to elomi ba wa moto lo bayi to ba gbo hanu leyin aye a ti ja mo fe ko dira re lamuri adua mo fe ko mura dada ninu olorun mo fe ko fi gbagbo re sinu kristi looto aiwaye ka mo lota aiwaye ka mo logun aiwaye ka won eyan mo sare odi lori eyan sugbon gbogbo ahan won patapata won dide si onidajo ni olorun yo da won lebi tori pe owo ori ofe yo gbe oro olorun yo pa omo yo sabo lori re o ni sokun omo omo to nlala buruku si yen esun hale lori ni won le gbomo yen lowo e yo loju e ni ran omo yen o se e ja gbadua e fi emi erubu emi eru ninu aye mi jona gbogbo emi to fi ku deru ba mi e ma jona da e ma jona da e ma jona da mama yo gbadua emi to fi ku omo hale mo mi emi to fi ku oko la hale mo mi emi to fi ku aya hale mo mi gbogbo emi to fi ran ku han mi e jona da loruko jesu e ma jona wa mo gbadua gbogbo mo jemu to nlalari awon oku e jona e jona e jona mama yo gbadua babo de gbadua gbogbo ma jemo to nlalari awon oku ta fi nba mi ja loruko jesu ina ma jorun wa mo gbadua gbogbo owo oku ninu ile mi e jona danu mo le emi oku jade ninu ile mi mo dana so gbogbo emi oku ati epo oku ninu ile mi loruko jesu lori awon omo mi gbogbo bi tan mo mi wa emi oku ati epo oku loruko jesu oluwa ba owi o ya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona wa gbadua yi ta lo nla la iku si mi ta lo riran iku si mi ta lo so aso tele iku sinu aye mi loruko jesu back to sender back to sender back to sender back to sender alahan oro oniran eke oniran odi alaso tele odi alala ibi loruko jesu lori mi lori omo lori mi lori aya lori mi lori oko back to sender back to sender back to sender back to sender e pe oruko jesu lekan ke gbadua yi eni oluwa ta leni to mi aye mi bi ki nku ta leni to mi aye awon mo mi bi ki wo ku ta leni to mi le mi bi ko fo olorun femi eru bo oluwa femi eru bo oluwa femi eru bo oluwa femi eru bo oluwa femi eru bo e mo gbadua mo ba mo je mu emi boji je gbogbo emi boji ofa e boji ninu ile mi jona jona jona jo wo bo se ngbadua mama yi fi tara gbadua o ya gbogbo ofa e boji gbogbo owo e boji ninu ile mi e ma jona dan e ma jona dan e ma jona dan mo je mu lati ninu boji oluwa ba owi oluwa ba ofa iboji ma jona ma jona ma jona iran buburu lori mi mo gbadua ala buburu lori mi loruko eje jesu pare mo pe eje jesu eje jesu eje jesu gbogbo ala buburu lori mi lori awon omo mi lori oko lori aya lori ile mi eje jesu pare eje jesu pare wa mo ni mo fi eje jesu ya ile mi si mimo mo fi eje jesu ya ile mi si mimo mo fi eje jesu ya ile mi si mimo mo fi eje jesu ya ile mi si mimo mo fi eje jesu se ra pada fun ile mi mo fi eje jesu ra ile mi pada mo fi eje jesu ra ile mi pada mo fi eje Jesu ra ile mi pada Jesu Oluwa wa loruko Jesu adeje Jesu le olori adeje Jesu le omo re lori adeje Jesu le oko re lori epe eje Jesu agbara eje Jesu ko sidibu allowed iran odi asotele odi loruko Jesu Oluwa dana sun gbogbo mojemu alaibi gbogbo mojemu iran ibi gbogbo mojemu asotele ibi lori re lori omo lori aya o ma jona oruko Jesu Oluwa dana sun Oluwa dana sun Oluwa dana sun gbogbo iran ibi gbogbo alaibi loruko Jesu e jona dana e ma jona dana e ma jona dana e ma jona dana e ma jona dana oruko Jesu ori e oni gbabode oruko Jesu ori e oni gbabode oruko Jesu emi oku ninu ile re ina jorun emi oku lara re lara awon omo re emi mo lalari oku ni gbogbo igba loruko Jesu eyin emi e gbo oro Oluwa e jona dana Jesu Oluwa wa ami dipo ibanuje ayo lo ma yo dipo eko erin lo rin o ni aro la so ti ra filare so ti ra gele mo mu bonu adua mo deja gbogbo eyin tawon omo yin ti di fun igbeyawo e mo bonu adua laaro la Olorun fe be aye yin wo o fe fun ni oju ayeye o no so be fun mi o ni iranse mi lo gbadua fa awon eyan mo fe yonda oju ayeye fun won mo fe sile ko oju ayeye mo fe fi oju ayeye be won wo Olorun lo pinu e ko de si pa ati agbara kankan to le taku be se de church laaro la re o e locate abule egba tabi fagba e gbe okada Olaniyi last bus stop Adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state e le gba madia ijaye power line ma ojo san kola alakuko e le gba be wole e gbe okada Adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro la ago mejo si ago mejila won to fe wa fun counseling make sure po tete de adua re agba ni oruko Jesu mo so loruko Jesu won ni boba tabanu je senu ona re loruko Jesu gbogbo isele ti mo sele ti mo mu kan pejo po ba yan sunkun oruko Jesu ko ni sele si o ewu iku omo oni wo o de wo loruko Jesu o ni gbomo se o de wo loruko Jesu o ni sunkun omo o de wo loruko Jesu aye oni fomo pa o lekun o de wo loruko Jesu iran odi oni se lori e o de wo loruko Jesu alabi oni se lori e o de wo loruko Jesu ori e oni gbabode ori awon me oni gbabode o de wo loruko Jesu ori ofe olorun yo pa omo abu olorun yo daju lori e Jesu yo fi eje re yo fi sedidi ile re o ibi oni wonu ile yen Jesu Oluwa wa amen gbo mi dada to ba gbo mi ni igba kokko safe number sori phone re prophet michael adefisoye gbogbo en te wa lori whatsapp e ma send prayer request yin nkan bayi bayi ni ke gbadura le lori whatsapp e pe mi sori number yin emi ni ma gbe funra mi to ba pe ti ngbe ma gbe pada e mi so po npe e to ba ti pe ta boya ta ba pa program a to mo nwa nu adua kan idi yen ta ki fi raye gbe opolopo ko gbo to le pe wa after 10 after 11 the 12 ni won gbe call lati gbadura fun awon yan number na ni ele 08 0 34 62 84 79 08 0 34 62 84 79 08 0 34 62 84 79 e tele wa lori ero alatagba wa Facebook Prophet Adefisoye Babaladua YouTube Instagram TikTok Prophet Michael Adefisoye Telegram channel wa won na lo join wa Prophet Michael Adefisoye Prophetic Prayer Channel lori Telegram yo dara fun yin loruko Jesu iran yin ose amen
2: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lowo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, at May 31. Adura Thursday, Meja Sotele, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Bakana Adura Sunday, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Uluwati Sheto, Kwawo, Eresha, Loma, Atawoloni, Emi, Tioma Drapo, Molu Galejo, Baba Adura, Uli, Meka, Ladefi, Soye, Fakashi Adura, Tonchila, Kwele, Ipadi Adura, Ima, Waye, Ne Christ Apostolic Church, Anointing with Fire Prayer Ministry, Abraham Ezomo Street, Off Adeo Road, Adetola Bus Stop, Lagos, Molu Galejo, Uli, Meka, Ladefi, Soye, Telephone 003-462-8479 at 002-203-5389. Ishika ile dafidi le miofile jikare. Yosi shi, kosi aniti yoti, owo siti, kosi

0: pe Jesu lekan o ti aye ro po ti pe pe mi o le ri se anu se fun mi lo wa ki gbe anu olohun se fun mi lo baba Akoko wo polo re fun esa mo ro ra re pe o to le mu ko to ma continue pelu alori eto yi
1: what you make you continue to this story
0: olorun ni eto fun e
1: give God help na for you
0: olorun la
1: this great God
0: pelu anu la
1: get mercy
0: eh olorun fe da iko lo pada number 3 kilo ti ni rito ni
1: mo you have got that here
0: a secret that is so o wi pe awon egugun yen won le de yan
1: they can come flesh
0: ile to da oro yi
1: that house is empty
0: o le ku fun oro my gagala
1: sir hallelujah
0: o to niri ti o ni mo olorun le da pada ni lo pa imo ye to ba da iko lojo bu pada yo se ti e ma para re ma ro pin awon olorun yen si pada
1: bu
0: ma gbagbe o alakoko awon to ti pe

0: Glass of him, would you? Mam, what are you?
1: 105.5
2: Station with the ball.
0: What the powder for my kusoju? Emma Kele will lean him to say you love your Milan. But I'm back, Paria. Emma Boo powder, yeah. Am I against a lorry? Avefe. Oh, Bammy dot in this lewa, oh, my she said. To mamu wa ni wa makpe ti nambe ba de wole ma bola rola ko so nti oluwa o le se seri emi awon woli olorun lo nje be oluwa ni agbara awon olorun lo mi koda ki ma odun ko mo lo gbadura ni sinai mo ko ni sinai e ma gbe sinai egypt lo wa mo ko ni sinai mo pada si israeli mo la awon le ma je ko me mo gbadura nbe lawon le ma je ko nbe mo ko me mo lo Sri Lanka ni oni orile de Italy mo lo gbadura ni Garden of Eden ni be mo bu omi be na mo gbe wa mo wa pe fun awon eyan gba yen mo fun olomi yen o ni won ti mo bere nbe ti mi o ti ri gba awa ni shoru ti mo fe de si awon yan ti kun cho ton duro de mi ero ti po ero ti kun data ton duro de mi mo wa de church ni to 2 tori plane ni wa land ni after 1 loru ni airport mo wa de church ni to 2 loru bi mo se n tese wole bayi awon yan ti won to won tin duro de mi gbogbo won tin duro de mi won se ni service won duro de mi tori ani pade lale ojo mu de ko pade mi tori for like almost 1 month mi o sinle mo la won rin ajo emi bi mo tin tese wonu church bayi gbara bayi orun ko si ni gbogbo ti mo lo bere ni Israel ni Egypt ni Sri Lanka ti mi origba bi mo tin dese won church wa gbara bayi ti mo te church wa mo le gbara bayi oju ese ni mo ri adura ngba bi bayi to ba wa tori nkan mi wa tori ki mo so fun e padura ngba wa tori olodun wa gbadura sile aye ara e kadura titi e ko gba ko so nte ni bere bi to won se fun mi mi o wa nbi lale yi lati wa waasu fun e mo wa lale yi lati wa so fun e nipa Jesu pe ohun to nfe yen Jesu ma gbele e lowo laaro la Thursday ni church wa mabo ko sogun to ba ni ko sogun dile yen ogun le baba ni ogun le iya ni ko si problem to le ni laye ta debi ti oni lo iro ni ko si omo ibirin kan oko e ti lo fun 7 years olohun oni fe lomi olohun oni date anybody o wa sodo wa njo Sunday mo sise fun ngba to di ojo Tuesday ana o wa church pada o den to wo gboru e for long olorun aburu e omo yo ma be olorun so n gbe ko wa bohun be hun laarin Sunday si Tuesday pe ko njo ko wa bohun be hun gba ti mo sise fun sori ise woli ko lo mata en tolorun ba fun se ni the same thing tai ba se the same thing kain dele se ba o meji ti won se yen en tolorun ba fun se laarin awon meji ni titi e ma daun en tolorun ba tile yan olorun ti emi le olorun fe mi se adun se bi on tolorun lowo si loro ti temi a ro da ba ma reti e o fun e gbola ni 7 tori a se mosu osu me ni ma tu joko ma o ma woran ma o a ro la ba ma reti e la ro la normal meji ni ko pesi o ma mu glass dani pelu powder to fin konju normal meji ni ko pesi 081 30 47 63 70 081 30 47 63 70 number like 080 25 52 38 49 080 25 52 38 49 mark pipe daddy kini kwale keta tina me bade wole mabon church mu glass dani ati powder toffee kunju especially white powder adura re agba olamani agbara o ina de maro jesu lo mba wa se awo jesu lo mba wa se olorun lo pe awa jesu de lo mba wa se be ma de church wa re wo ma to agbado ijaye bole ni ijaye bus stop agbo kada pe o lo church power ororo tabi church bishop adebowale ba ma re ti e laaro la wa de ni testimony loruko ti baba tomo atemi ago mefa la nbere service wa o e da very mi e de kagbo meje to lu ke koruko sile ko si ministry ko si bit ko si bit o ni ilana ati eto

0: le seru olola mo
1: o ke laye ni wa
2: o ko mi ni akitolele adeyemi lati ile idare yawo mi lo invite wa si program yi lati ile idare so gba to invite mi o ti ko le ko tele 2016 mi riko ton mo olorun ba mi pari e ni odun ina ile keji na odun ina ile keta
3: mo 2016
2: mo tin call yemi le pari e
3: okay
2: so igba ti yawo mi wa to wa ni mo like mo ni ma try so mo wa asthmatic tele so olorun wo mi san
3: igba to yen na
2: baba igba ti mo de program yen baba fun wa ni pure water oni ka joko mo ye mpe wota ye ayami kan clear be ni pe won kan fi kan fo ah ma duro ti bi ti spoke wa tele mi o le duro mo be si n duro gbogbo nkan ti mi o le se tele mo be si n se ile yen na papapa eni kan so pe o ni won gbon pa ile mi pe mo ko le yen pe mi ri gi kan le yen pe ko sowo o kan lo o ja igi 1. something million o ni ko ko lo site won ko lo ojo keta olorun pe sowo yen so mo sha be si mi o o po
3: e
2: o
3: le so da e tun wa ko mi
2: mo imi ikata olorun tun pe si e so awon wa so pe won ni past won ni mo ni gbogbere owo olorun ore oke oke lo se o ki se mi o
3: ti wa ni gbogbere owo bayi
2: ah baba mo dupe
3: gbogbere anointing lo bo se olorun e pariwo orun se ibuku ma bo orun se gina lowo ma bo orun se oju re ma bo orun se aye mi dide orun se ipin mi yi pada orun se anyama mi fun oke ma ye ke wa ba ya ga da sa la da ba da wa ya ga ba sa da ma la le ke wa John chapter 3, verse 27. I want us to read it with understanding. John 3:27.
4: Follow
3: sit down.
2: I said great people, big people,
3: I went
2: billionaire, millionaire.
5: millionaires.
6: Billionaires, millionaires.
5: Ọmọ kòrin tó wà pé kò wà
6: kòrin. Yemá jẹ ìbájá tó sí.
5: Níwọ̀n bá tèmi.
6: Jọba I don't know
5: that. Mo mẹ́mbà mo rí.
6: I know those that can sing.
5: Torí mo ti kọrin
6: pati. But I've sang in parties before.
5: Now mo rí ọmọkùnrin yìí.
6: I was seeing this young man.
5: A ti kihe.
6: You from
5: Kihe. Abọ si si.
6: To Kihe.
5: Abọ si ẹ. Bẹ́ẹ̀ni ló ń dà.
6: Iwọ jọ jọp ni.
5: Ṣùgbọ́n tó yà mí lẹ́nu
6: ni pé
5: wọ́n gbé owó fún.
6: They were giving him bells of money.
5: Mo wá bèrè mo ni.
6: I now ask.
5: Ta lọkùnrin yìí.
6: Who is this man?
5: Wọ́n ní gbogbo orin sẹ́yìn.
6: They say how this is.
5: Wọ́n ló ń lo ni.
6: He owns them.
5: Ibo ló ti rówó.
6: Where did he get money?
5: Wọ́n ní gbogbo group tí mò ń wò
6: yìí. The third group that sees
5: that. Kò sí nǹkan fẹ́ ṣe láyé.
6: The
5: person
6: wọ́n
5: tó bí láyé.
6: Kọjá
5: so ale kigbe kigbe o orun iranlowo si loni ojo anu orun iranlowo si fun mi eje ki awon kan gba to ba mo to nje
6: iranlowo
5: iwo orun iranlowo wa ni bayi loluwa
6: wi
5: si ni sisiyi oyo oyo ya orun iranlowo oluwa lo ye gbe
6: Oh my God.
5: Mo duro mi o daduro. Mo soro mi o daso. So le sabi. Aworan olowo. Aworan olowo. Won ni gbadu olurolowo meje fun e. Leni olurolowo meje. Be omi kan sodo. Be ororo sodo. Na ja gbadu a meje. Ki awon adua yen ma bo sori omi
6: yen.
5: E gada ile. E gbadu a. Aye gbadu a. Oluwa ran yan si.
6: They will not wait.
5: Omiran to nle olore.
6: Jade lara mi. Out of my body. Almighty.
5: Wa lo tun lo.
6: Eyin o miran.
5: You giants.
6: To le Allah.
5: Testi bele ba
6: je. E dada.
5: Ah,
6: yo yo. Yo
5: yo.
7: Hallelujah.

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Godwin Franka, angbe ni Odogunyan. So erin mi akoko mo dupe lowo Olorun tori Olorun ti lo ijo yi sinu aye mi God. Tele mi igbagbo ninu ipe yi. Gbogbo atoko mi mu mi wo bi. Mo wa nfu so pe ah pe ero te ti podu bi pe ah church elero ni bi mi ni le lo. Sa kuro nbe mo lo.
1: Wa suru na. Awon ni ero ewo iru church won ni wa like.
0: Mi mo pe ise yanu to be bi ba le ro fi po.
1: Okay, oro ko wori kan mo le nbe ni. Oro re ti ye mi o ya.
0: Mo sa wa church ko ni itosi le wa ti mu lo. So igba to wa ya ti bo ko mi se so fun mi jo yin pe ah pe new site awon na fe se service o se mo ma wa mu ni ah. E je ki lo bo e tero ba ti podu emi ma sa pada o. O sa yin oju si mi le me wa pe ogudo Olorun ogudo Olorun. O de ni soro ko time atoko mi ti la ko ya to so fun mi pe a ma lo ogun. Bo ogun yen 24,000 naira de ma lo fun 14 days ti ba lo oko mi na ma lo. Ah owo yen de ti podu ni jo kokko fun 14 days.
1: Okay, I don't care 24,000.
0: Ben,
1: times 14. Thank you. Tell me, Matty, I'm on sale. Tori ko like it, she little. Oh yeah.
0: So, Musa, I do pay law, law. You join your basi daily by. Ti woli wa won la won se toro ko de ni pe won mu kini ko woro woro bayi pe ka da sinu mi ati ororo o wa ni ah mo ni jeje n try elewo tori ke won ye ati gbiyanju ba ti o ti bo si oko mi ni ah ki kuku je pa ni do omo yen be yen na pe ka gboju kuro nbe ah pe ko kuku ti sowo so ijo yen bayi bi woli se ni pe ah pe ka toro nkan la ka toro bi nkan to ba jo wa lo gugo emi o ti e to pe tori mo ti mo pe ti mi ba ti se ogun yen mi le ri nkan ti mo wa gbo mi ko wa ti o de ti mi mo ton na woju Olorun won ti wa ni 7 years in marriage mo ni Olorun ti e fe gbo mi lomo woli wa ni a to ba tin bere fa fa won fa ra e ko ma bere fa won ebi awon ebi mi mo ti a bere fu emi e ko ni o ti e bere fa re bo ti e jo biri kin ti mo gbo ma ya be yen kin ti bere meji mi mo so Olorun sa wa
1: e pate o fun Jesu
2: on 105 FM Lagos
1: Olorun awu omo yin adas.
3: Amen.
1: Ede Maria nu.
3: Amen.
1: In Jesus name.